ɔbonsam enyuma ti do aye bɔne no efi ɔbonsam efi sa bonsam ne fimfiti ase eye bɔne we nti ene nyankopɔn ba no obeyi ni ho di sɛ ɔbɛsɛ ɔbonsam nyuma.

0: Ọfọta yeye.
1: Onya mi fa ta yeye. Onya mi fa ta.
0: Onya mi fa ta.
1: Ọfọta yeye.
0: Ọfọta yeye.
1: Oh, ajo onya mi fa ta. Aye,
0: aye.
1: Ofata.
0: Glory.
1: Onya mi fata.
0: Onya mi fata.
1: Aye.
0: Yesu fata yeye o.
1: Onya mi fata. Aye.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Emo njubu ina so beti mi atubia eba
1: amen tena